0: Topinay! Topinay!
1: Hey! Topinay! Hey!
0: Papadagaan ko tayo ko magtodas ko na po din ang telephone pia ovit-ovit no. Saan ko agot yung madang din o?
1: No? Kulot, kulot! Hey, ano? Kiba mo mohili natin madang no?
2: Ay, ano ka no, Ming? Siyo, siyo, siyo. Mulay na Topinay. No, isyaw o nuan ko bago hogo pa in bibida. Kaano ko ti madang iti? Muntad kabun ni kanyam. Itabasi ko sa iti. Diyo may, kipuhut ko. Ba, pumihin no? Nombo ka na gano.
0: Saba VFM mo'y nako ni?
2: Oo, oh, Topinay. Mamaguno no, pa may click nga musiti kiva internet. Ako no, pa ka Saba VFM tay Saba FM, mintang TV nga kabasa.
0: Oh, ba, onway zo, tinutimadang duvatinan. Na, kiti usin himo po dumingit.
2: Ba, katohadan Topinay. Kiva na di auliti. Abasi ti Topinay. Kabasa nitong TV ISO, TV Duvo, TV OK, Spot, Abal, umugulo pa subay.
0: Oh, no?
2: Kiva no may click no, Topinay?
0: Kiva? Ahayit zo na mabugno may click. Izeo yun ako, Tovi.
2: Yeah, ba, katohadan, Topinay. Nung mamahi ka bago ti madang, nga, mi, kato pa dito. Pingat-ingat itindahan nun kyo.
0: Oh, doy. Nung ba naguhiusin ko? 5 linggit ba nakatakod diyo di?
2: Ay, apa ma. Oh, koni. Siyo, siyo, siyo. Nahiwan ko na na. Na, tiya, guhi no.
1: Kulot, kulot. Ano to pa yung manan, no? Di madang. Nung papadagang na papadagang, bakon kamintang na pad na may click na po.
2: Ish. Pahin isa siyaw. Kanakagalaw. Ay,
1: kulot.
3: Bye na jam ko bahu himo minute daw nung subab date pogo na to ko tumihap sa ko na makinangaw da hot zone da nung subab date tama nai ko hot zone pinang patan di Ana Stanislaus om di Jefferson Jeffrin Sipili tomay mo it ginavo sutanan hot zone tadi Bolis Jomilo vosion to ko da vinon om nagi hot zone tadi Danis Primus Ambayat Siono.

0: Ongo iti id Saba BFM sa himbaan Boss Kadazat.
1: Iiso no, id Vilon, Vilon. Noikot, dinasi, om osuaw tumoy mo.
2: Ya, ito pinayang mga pinabay na jam ko, vahu, duwang pa na miso minute. Doon ang usupa update, pogo na to ko. Om katuhananin, san po, kumadi di azuli, kakaal po, makilang ulit ko sa imbando, boss kadazan. Paintanto na po kiba dati di ito pinay, ito katambahot, di mamaso na manginom, di tahahasu. Ito, toning doi, tayo ko, idodos, do radio di azuli, doon ang usupa update, makilang ulit ko sa imbando, boss kadazan, katuhanan. Paintanto na pa daw mamahis do dia zona hozo nga vila kadazan gisom do pupusan iti ko sa imbando jam ko si zam do dongo suvab tapi na ko awa may na awa ba timpo kinakata ko hozo piniampatan di Esther Donny Kim Siong om di Navy Jimmy hivay na nakatahib sutanon hozo mata di Henrietta David hangadon zodiao dahit ko sa imbando boss kadazan naikot binasi oswa tomoy mo.

lahan umivad o timpon at anak iswang nakulita. Panakoton o swat, kapaingatan, toy kapayhan, iti kiton tatangob, iswang nakulita. Potong daon o tuni i-telefon, muntok poposaw diaw, kukumoy kozuvo, toy kinaisanon, itimpo di, itnomo itanakno. Tumonong ang palisaon, itsabi abihivang ikonon, paguhuy minsud ko, mantad di kulita no. Posovon imimintamong o mangingya na papayho diaw nung sopoma do ay no itanak doyo idhamin panamangan tanak toy idsikul. Povihion o kakamot kikuno niaga do peg toy juli toy telepon piovitovit idovitikon toy ko idos ni tanak. Posovon toy payho no isabo toy sansabo no toy ko isinu no nung sakyo do sumubohi diaw do papatod ni tanak. Tanak tokaw, tanggungan tokaw,

Oscar dan di tim naik ko pugui di na au ma kota hodan san ko kemari di zu di kakal po mungkin ngau di tiko saimban do bos kadazan rung sebab tanau ko duvo hata hu ngau po di ti Wuhan ko nom duvo ngai bu duvo penaman nom suvab na podi nga it Wuhan ko babagu ta ko na di na kasuang ta ko na do Wuhan ko tu di ti tim naik ko do tanau suvab hansan do anu i iman iman na ko teko ano ikalaja do minan to ko do po ompus do gisam do buhan ko nang bitinga tumay mo do ko covid do mabuon kuma di to ko sa VIV to pinay ampay tanto na pada i isa na date pamagunan mamahi si kay dia zuda hozo nga vida kadasan pointi nagas kina ko to ko hozo do sumusu titi to pinay ko hozo pinayang patan diti mabobos date ko sa imban do boss kadasan i oitan do izikoy tuhun kadasan sutanon hozom tadi Maria Tatiomis Guntingan Pisan Luvo Ginavo om nagi hozo pinayang patan di Masentius Mac Majaing om di Ben Givino Pangkis Kihoy.

Ya, tapi nak ngabi lebay na jam ka wahu himo pa nam himo minute do nung survive date. Pogun to kau om kuang habi himo pa minute kau de ko simpan do bos kadazan om opupusan no di. Amenta no di no ma dadai ti pedi lati o giso mo ko simpan to kau do nung survive di ti tapi nak kau om Hansan do no his ngabi gina vo dia zu om ketua dan kumare dia zu tu tamai mo makin ngau di ti ko simpan do bos kadazan. Om hisan ku Jesus do hozo tovi mentak do kesimban to ko do dong sebab di hozo menta di Francis Edward Soywill kepiso mo kita wagu om dan ko pengamitan namo tapi pibabasan manta do DJ Piit bye bye.

Magsuko sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hilingsan. Dakit masa lagi habalahat siaran Bajaw Hilingsan. Dengan hinawiti makale habalahat siaran Bajaw Hilingsan.

Yawaga hinili rekono rimbai na tunggul na naringo miyon interi Nordin Amparang sin huang interi merais pala nuk kapoy kapoy nang ibita kerjam ka tulu dong operam balu nga minit ra London. Pengkerangan na ka undok kono rais ng kiringo ramun ra Sabah BFM undok rekono lansan na konan sukanan kara rimbai rimbai undok rekono pasalan maya malap ya karingo ra RTM klik kulikono frekuensi na pengopin na lair entok miyon siya hama. Rekono liwar hino rekono akau boleh ngitar rais rekono whatsapp min man kupasukura buhin nuka salulan rahu murut. Ringo tega rimbai relara pagalungan interi Steven Jimin pamagwangan ra matuan terikunsin antong.

Mindalo mo pon nga ibutumpang rasongoraw ko son rayos maligag ang maikang. Mo pon nga ibutumpang rasongoraw na gandara, mansaroy buhay siya mo por nga minit, basikal buhay tulung mo por nga minit, kiralanon ragalur onom suku balu kilometer, nabun buhay siya mo por nga minit. Tumumpang mo pon nga ibutumpang niya, mindangan manunang ratalungatus suku talungatus limo mo por kalori.

Ito ba di kami na jam ka Siam, doon na pa minute da tatuang po si Kaudi kayo at kakalam yan pa'y dagad ay tinikas sa limbahan diti. Amiti tadaw da kaduwa kya. Taribulan katalo na pa datulan ka hanam 2,205. Kapisinangan maginangaw ka sa limbahan baras sa dusun yan pa'y dagad di J.O.P. Ahead ka sa limbahan diti. Talo jam, miti lambus. Manta na jam ka Siam tatuang, gisa me jam ka hapadam 2,07. Adiham kumari kayo hit sa ngirangaw dating po diti. Alang sanda tanuridi dalihis ko karango nununo pa sinding ditman ko po niya tatuwang diti. Amo kumana gidi kayo hit mamasan nagid tindalanan dating po diti mamasan papanaw karita giya senang senangan diyo kati papanaw karita. Pintang-intang diyo na gibang iwanan italikod de kay taguang alang sanam senang at karirikatan diyo gisam nanda karikati duwalay. Adiam nagid kumadi kayo hit mamasa nagid magasagansak dating po ditikya. Nuridi lamulamusan di magasagansak. Pukul nunuh na tiya mawapa din ang ka kanatang anak dila. Samak na jam ka po natutuang kya. Ado papakan ng tanganak ka mawitil na matitiyam. Haran na po di tanganak di tabirikatan dat gastrik ka diham siyan nagaya lala. At yung pagkura pang aking katamadan na kayo dat alaylaid at magansa katudang kolyan da kumarajak ya. Ang aping kura pa man kay kayo kuruhangay dat mamilhis ginawa da manamat yun na magansak. Man kay kayo parang ahos sinding-sinding tangaramay tatuang databay na. At yung kumani kayo daw katutunin sa iti at DJ Mimbalatag dating po niti Hiyoko DJ Ope.

Amit ya sinding dat kapagulo perangan ko di kayo tutung na bayan at pinika sinding manta di Mikrafil Masios sinding hitraitan datang punay ako tapi na ikaw kinangat ako sa Baby FM sanang kapiya.

0: Ito pa rin kami na jam ka pa 8 minute da tatuwang megal dito batas da ko jam ka pa da tatuwang ababayan da ko manimbar da ta sunday tadi ang misa di kayo itarahian manimbar sunday panalipon kung napa di konti da timpo di tiki ya mahara na hat mamalahaw di takit ako tatuwang na bayan may kurang minta pamalahawan niti. Hello, kapisinangan tatuwang isa iti.
1: Hello,
0: isa iti tapinay.
1: Oo.
0: Isa nga rin titang Pinay, bayan na ti?
1: Pasunod na nila, karahit na.
0: May kapiya?
1: Kumadua.
0: Ano ka de, sundayat dit kumadua di?
1: Marabarab ka di. Mamuhos sa tuway kang kuda.
0: Sumunsoy na pabasing, nga marabarab tayo, kaya? Marabarab tinay eh. Adi ham nuno panimbar no?
1: Amit mamuhos at tuway kang kuda.
0: Mamuhos da tuway kya? Nuno at ratin tuhay, tuway.
1: It rotan di ba?
0: Oh, iwakaw. Adi kya, nakapunang nakapya na?
1: Ako rin, nakailan nakapunang ka pa yung kura.
0: Nakapunang migal, nakapunang punang matig ya?
1: Kapunang tayo.
0: Nailano naman, Tadgia? Adi yung ilan na simbaran, no?
1: Ay, ilan na da.
0: Adi yung pasunod na din nga rano nakasimbar ka kapiyan sundayit?
1: Mantala ko dito, Bukit Janggut, Kayo Madang.
0: Oh, Bukit Janggut, Kayo Madang. Samasamak dito, Bukit Botak.
1: Ilan na.
0: Kijanggut ka kaya? Ba, pusi ka kumari kaki ito nakapagulod manimbar sundet ito ang rabay na.
1: Ba, kung si ko.
0: Nakapag ya?
1: Ba.
0: Iyan pusi ka kumari ito pinita ko man tadi Bukit Janggut nakapagulod at mamalahaw dahi tirad konti ito ang rabay na kya. Misa pakawagot pamalahawan dat man to koramido dahi ito ang rabay na. Minanimbar yaw sundet. Taritan da sumusoy na pabasing nga marabarab teka maturato hatinay paninanimbar na padaw ti sunday diti nga mamuhus da tuway ka daw teka mamuhus da wakaw adiam tabili ka kada ko kumaluway banalipon ko da timpo diti ato aw matianaro timpo takaw ti haras sa jaam na timpo takaw dat nuridik kamayan dat ababayan dat manimbar sundayit diam sa kilad hara timpo ano at takaw na ti timpo diti dat min sundayit adem dadamat ko da mangindada di kayo at pamalahawan mga iku po talwaday nga wait ito pinayko nga wida iti panguminan da TikTok diti manta di so kapisanangan na tatuwang sa Babi FM ka daw am nagid kumadi Udi Roslan kapisanangan tatuwang kumadi Udi Lania am nagid kumadi sa ipatita pinayko ti Emmy am nagid kumadi Diana am nagid kumadi ti titaw na nga right Mr. Pai, kapsanangan tatuwang Mr. Pai. Hello, kapsanangan tatuwang Isaiti.
2: Hello.
0: Hello, Isaiti.
2: Si Saginday Batik.
0: Saginday, isagya tambalot ko din matat Saginday di ay. Isagya nga rano di.
2: Isabin makakati.
0: Oh, Isabin, mantar di Saginday. Sabin, ano nga barno sabin?
2: Iti daksal, buti ako kaya siyat nga. Oh, may kasari abang baru titik mandait.
0: Ang tamis-tamisan ka pa yung kuranda?
2: Ang balik-balik, ako baru masakit eh.
0: Ba, malasan da har-harat arat nuridik kalidasan ba na teruhay kaya?
2: Kamayan na pwede nga tinggi diri ako dito.
0: Tinggi diri kaya? Tinggi ra kaya?
2: Aba.
0: Aba, hinanggal sundait that mano simbaran da?
2: Kung kagyari ka doon di i-kaysan di?
0: It kaysan na pa nga sundayt di Lerni Erina John karaitan na pa daw nga tataba di Bulantoy amu akakat-kakat.
2: Tataba di Bulantoy o akakat-kakat ka?
0: Yeah.
2: Akad na sila kinabalo.
0: Atokom, nunugya?
2: terang kaya bagi kinabalu lah.
0: Kinabalu kaya? Ato ko ma nailanu naman tadi tit si simbar diti.
2: Amau no iba sarap na kanin nga mantad di sana si tanah akarikat pa ay makila.
0: Ato ko nuridi kamayan dat abuli ka na kapiya ito nakasimbar diti sunday ta pagpagod na taprimanan ko na simbar no kasari.
2: Apo ikaw na nga masyano ako di dahil sinin na tabuli na.
0: Ato ko nakasimbar ka gaya sunday ito mo bayan ta kapiya bayan nuno kapiya sunday din na.
2: Ito na ba sunday pagkikuhan ko kati nga kula kaya malangkap ka din.
0: Tanak wago malangkap.
2: Malangkap ka boy.
0: Tanak wago malangkap. Umbalan ko magigong gihom dati no kaya. Anong haran na pinuludan? Anong harak kasiyat-siyatan? Kau ni kuinda kaya? Bahin ako po, sabihin. Iya, pun sikaw kumadi sabihin. Manta did. Hinang kagyari di. Ngapin ko na pa duwa tulon na kapagulod mo malahaw dahil tindi gonti. Tutuwang na ba yun na po si ikaw? Amin na ninimbar da sundayt. Ngapin ko na pa nga mundaro ang takabataruhay kaya. Kada ko pa pingibok. Man kikayo po pranghay dati sinding. Katilang bus tutuwang na ba yun ha? Mamin lihis. Tako pa ginawa paranghan ko kumadi talister. Dahil ay tambunan. Kam nun mga nitalista ba yun nanti. Pengadap ko na nito listo tayo ko penggapus ko nda ngapin ko na pa iti sinding ada katilambus parangan kundi kayong awit tayin sanay na iti sa Babi FM sinding mata di Daniel ito rin tanda tadaw dat pitimungan kinangat ako sa Babi FM o sanong matikapi ito listo.

0: Ya, tapi kau bina jam ke apa 262 minit dah tertuang. Jam kedua hadir di telur jam miti lembus keselimbahan beresedesun. Kakal kau pemimpin dengan DJ OP hit keselimbahan di tiki ya. Bansi kau dikayu hit kakal makin ngau. Hit makin ngau maya di titel live dah TikTok. Harat Nuridi pira rumahan dia lah. Nuridi hit mulau kan dia lah. Hit mulau dia lah. Kamayan da susuyan na bay nanti nunuhat pamarait teke pamalahaw di tulun dit aw nakapi nakasubang dat kamayan dat kategori mulaw kanga semak na siliw da mulaw nunuhat pamalahaw dit senang-senang pamalahaw kadil harait mamalahaw kamayan da setengah tiang harit na puto tawayar kadil harit aw kapi nasukupan kam haran nagi kamayan dat nuridi kurang 10 sin kadil paling kurang di kayo may diyo pasurata teka pailanga dikayod kasarahan nunot kasudang teka kangaam teka kapunong pamalahaw di senang-senang suway ka mulaw iti pamarayat iti to aw pa kapi yan nasiliw da mulaw ilang asamak nagkasiliw da mulaw mumang na mga kantubat kaya DJ ka di talister iti napat susuyan niya di nga kararayat niya napat iti pero rumahan niya ba niti aray tamulaw kaya nga harap tamalot ko sa ngulon diti ayat kamuyan ko tamalot na makapit diti nga susuway yaw ti sera na po da rika tapi kamuyan tapi kulaw daw teka sera na po da rika tit katatagad daw kaya ararat mati katatagad daw ti nga sera na po da rika ta katatagad daw nga mangukab na bangkad mangidur rasok adi ang mapaintalang nandat daw dat tanganinin dila tuminang ukap gear rasok ngararat mana kategad daw de aw nanda kemayan dat aw no bayan dat mamay toko ramita pumalahawan dat ketilang bas tatuang da banyak ya halo kapsenangan tatuang isaiti
1: halo
0: halo isaiti
1: Sa basisi sa yun na ikuwa ko dati nga.
0: Ato kam kendo, ano na sabihin?
1: Man, taban ko tin, nuri. Nakara, nuri, kasaraw ko pi ako kumin. Dili. Nagano pa na pakuha dit, pwede akan ka, ako pa uruan ka pi, mo rao nga, tumimpun na mariyan, like that, sinisini ang ginawa. Ulaw-ulaw ka.
0: Asidisidi ka, kya?
1: Asidisidi ka.
0: O pengkurat nasaot ka? Pengkurat kanong hirde?
1: Labi kurat ang nabagyari.
0: Aunda ka piyad? Aunda ka piyad sa nikatan na kuwa, kya? Mulaw ka?
1: Bahasa tako na pakapiya nga asidisidi na diyan kawin ka barabarasa ka. Ulaw-ulaw ka.
0: O pengkurat la, adi eh. Narika mo yan, setengah tiang ka diyan la, adi.
1: Maka dia keadaan dusun na baras diri.
0: Melayu gari di gis tengah tiang. Nga ka ngam ka tena seot kia.
1: Ka. Nama anay bun talay tarigi ka nga. Lebih kurang bagya nga diri.
0: Harap pala ta di hilad TikTok ta kita kong nga au no mula tutak ka dia la.
1: Setiap di tawa sarangot. Kuyuyuan yung mga tumimpo na rumaga tutok di ba? Ya. Ilang nabi. At apat kami di.
0: Nuridin nakumbal ka kakita teka nakatukad tambalot di bintagad at tagad na po nga mga doon narasok.
1: Nakumbal ako.
0: Hara tambalot ko gula.
1: Tambalot ko pa karadya gulo po.
0: Nga awok bagyanan da kya?
1: Tahu kami yang menyaitakan talun bah pakarnya kain kebenaran sui saintis kah. Jadi ini pariknya nakano kay bulukun boy. Kano kay bulukun nga beras kangku ay pataya duna. Dan magiduk mana kangku ah. Arumatarahan kesadewan kah. Ay bobo ganda pala tulu bah. Kay kapangun kang au. Dan nala. Tentu kami bisa masuk, kak. Nah. Marahkan, nyeruak ini ke sentin. Harap, iya, belok-belok tadi sentin. Butuh tapi buruk-buruk, suangan, kula kadi bulu ko din ato walang wafi bulu ko din minagod ya kaba itin nga pagkuyabat ratun na sila bawang pagalan sila kami di katila taruhan na pagalan ng padas di ba
0: ada yang pengidu di bangkad
1: iya dia usaha airi nga ta padanya udiar katian tarasui temani natakta si di bulu ko din punya ibu dia orang yang ayo nendangor, kau itu setika, bahasa gua dia aku lah tu, nanu kau ya, patayen dia gua dia, aku bukan gua, bahasa mereka ukam, aku dah kau sahaja peribatan dia, ini nak main kuda, lebih kurang nanti kau main ni tak kurang, atau gua doang itu derasok, bahkan kau, dia sahaja dan kapagwadan tayo kapakarulo to nun.
0: Hindi na kamo yan dat.
1: Saan dito, tibasan kung marikaw ka.
0: Kao na da mulaw, nakapiyan nga sidi kya.
1: Malumalang pa ni, bulukon din nga, imperas din nga. Arawan na, kari ka sidi, buwang ng padas. Aho dito ba na, bulukon din eh. Aho di kita ka, dat arawas tamani, na maandilang gusa, na ningan ni la it agbu o bayas sila to agbu o bayas in kuala pagalan na sila in da sa buwang kodas da daraw na pa nabi kurang ko 10 nga to labi ta pa da si pasir na santika bang na ningan ni la kaan ni la ri ibu do ko dam awitan si kimang to kako nasi pada bari dia itu uho nai di sapsangkul aku aku bari sapsangkul suci sila tanya di aku tukang mas aku di ba kalau kita aku di kesuam di dalam kurang pukul 10 disantik kabang pun lebih bari tepun ke aku di pasir ke aku nasara apa dikain ketika kanan tapi bulu kun ke
0: ada ama iri-iri nak ya?
1: Oh, ini.
0: Ada yang masih di sini. Ini
1: kan pak, nuri pak latihan ni buat.
0: Asih di ya? Ba, pasti kau kemari ke?
1: Oh, pasti kau enggak.
0: Ya, pasti kau kawagui kemari. Sabin, nah, bina pelang, anu noh, tersenang senang dapat marahit suai kamu lau tu. Iti na pati kamalutan iti nga opo kapi nakasuwang damulaw iti nga asamak na nga kadiala nga sidi-sidi ka di sabi na ilo sa saginday. Harin na kita malot dat minangumin dahit in panguminan dat WhatsApp diti matalitikam ka daw mulaw na pasuway ka mulaw nga harap pamamarayt na suway sinting-sinting tay ka sa tanga tarigi ka daw amo sukupan ka piya ginawa ka daw harap pakawago ti tambalot ko dihit in WhatsApp diti nga Nuridi, madapadap ni sabi nila kau ni sinding pinikiano daw kay DJ ka daw awas ako lima scene ka daw apa sigaw kumadi kayo pinapailang minamarama ni tibira rumahan takaw na tituang rabay na kaya pingkura pa nga nakombal ko katuka kad tambalot dat serad tatagad nga mangidu nanda rasok andas kom sang ulo na kulan naka haratambalot it gudik ya isabin da diri nga hari kakatambalot ta gudi ipemiyami ya sera tatagad nga mga ido nanda kakarasok pengkuray kayo harakatambalot da kayo tabing ido bangkad tikarasok sera tumagad pengkuray pa nga mila diod pelang ilangan pero rumahit takaw iti ramarama idatan dat pero rumahan tatong rapenek ya nga pengkuray pa nadamat takaw mangindad at malahawan na kitilambos iti sinding man tadi ilia guntabid tanudan ko baras ginawa ko kinamata kao.

0: Ya, tapi ni kau pun si kau dikayut ke kalem yang pada kau dati ke selimbahan beras data dusun pun si kau dikayut mau kualingan kumah dikayu ngawit tayin sanai dati penguminan data Facebook dati megal di Supini Jakat Robert Berto Elizabeth menagi dikumah di Sabinus Pladius ai Charles Lejinan ke serangan tetuang terau kedua ke teluna apa detulan ke 6 2026 DJ kadau kumantin sanai tepinai ngawi tambalut ngawi sebab FM Facebook ke menagid mengkikinong ngawi di sebab FM keselimbahan bersedesun itu senang kapi ya tapi pibabasan barakat mantan minamangon kumata kau tein sanai kadi Charles Lejinan. Amnagir kumadi tepine tokau isai peti Joseph Gelembau senang tetuang kumadika I Maria Juhan I Polirik tokaka lebih yang pai dago dahiti keselimbahan diti pun sikau dikayo amnagir kumadi kayo hit makin ngau dahiti pengominan dat TikTok kapi senangan kumadi Lania Udong tokakal premium yang pai dago amnagi dekuma di Kelin hiti aku da Petman Kepayan sampaping.rtm kadau sama kita kia kada aku na bama dikia kia Kelin tu sama kita matiti mangan aku na mati di kanda bama dat peluru Meriam kia ngapi gua dapat mai kuramita itu pemalahawan dat ketil embus halo.
1: Hello.
0: Hello, Isati.
1: Oh, mantan bantai.
0: Iya, Bog. Mantan bantai itu paruli.
1: Oh.
0: Menimbal ke Sunda itu, Bog?
1: Oh, bisa pakai Sunda itu. Nah, suba-suba itu pun memarahit syukur pun. Tapi, kalau mau, may bagi arah itu pun bagi Sunda itu dua di jam tambah.
0: Oh, pun awi ya? Pauwian pak api ya?
1: Tambah-tambah bagi ya, baru ini tegumah mama rait.
0: Anu nuhat sundait manur amita, ayo nuridi, simbara.
1: Nunu ka iso, pari nunu ka de.
0: Ait, nu pari de, ait kataluh kia. Manta di. Ait,
1: atayo gajak. Ha, nunuri. Hello. Hello.
0: Ah, gaya gajah perai benang pamalawa. Okay do.
1: Pantu kai menombir dat tengah rasuk kiri DJ.
0: Awe mati.
1: Oh, sadu-sadu pa akan.
0: Awe mati akan ni akan ni mati sesagan makan.
1: layang-layang dati.
0: Awe mati.
1: Oh, bidang haran do.
0: Nuri de, dahi titinan tak kau bila?
1: Punca kata titinan. Ida ti kasut nai biji.
0: Awi mati lah, akan kesuai lah.
1: Punca kata titinan ki.
0: Aku kan tak kesimbar di langa, umpamai dah tiade. Sundaet di clearance suang. Tempurung paintangkob sang karau-karau suang.
1: Tempurung
0: paintangkob sang karau-karau suang.
1: Tawanom tanak dati nati DJ.
0: Tawanom tanak ya? Nukalela no.
1: At ni nuteri mitangkob yati tawanom tanam sang karau-karau suang depenga depa sang karau-karau ngau yati tulun.
0: Nakapunang ilala. Nga iti sa Latin, okay?
1: Pumusarahan po nila, la DJ iti sa it gaja.
0: Ma'am, pumusarahan po manali po ang kawagod hara kasiwatan, okay?
1: Okay, po ang sikaw DJ. Makiano kong sinding DJ, buli?
0: Balay na po, maraid.
1: Tusakam kalibambang.
0: Bam.
1: Makapan kung tanga kambalutan at it makikinangaw nga itang radio.
0: Bam, balay ko mag-iwami. Naka ba?
1: Okay.
0: Ya pun sikau kumadi bog manta di bantai tamparuli. Nasimbar dia bog sendai tempurung pinatangkob sangkara karau suang. Penimbar nepengan pemagunan tulun ni suang kadau. Sundai dat kedua. Aku pernah simbar ke ya? Teka sundai kau aku. Agumugumu gakod nga pensuri hid mamanaw. Agumuy dagakod nga pensuri hid mamanaw. Agayagadya aparay banang pamalawa awikedo. Isa pa kawagwat pamalahawan man kusiwatan na manimbar. Hello.
2: Hello.
0: Isa iti.
2: Eh, badu-badu.
0: Atok, nuno kapia tabarnod bay na badu-badu.
2: Oh, sanong nabati. Ika na po, nuno kabarno.
0: Ama sanong bati, sagay ka kapabi babara, sinti nga sanong.
2: baba, nagi.
0: Pengkura na badu-badu?
2: Itong kuyo matuit, din ko mamanaw.
0: Tang kuyo kaya?
2: Oo.
0: At sumusuri tigyan tang kuyo mamanaw?
2: Ay, tenggi din bagyari mamanaw.
0: Nga kan ka pasunsuri, suway bagyan patagiging suway pasunsuri.
2: Ta, pasunsuri ka no Ted de.
0: Nga kan ka pasunsuri ka ko panda de.
2: Oo, doda mo na nabadubado ngay karangaw po.
0: Ina kan ko di ka badubado na nadala no na sumakad at kuda di amulok ka po.
2: Kan magya kong kuda ay karabaw bagya.
0: Oo, oh, yun na. Nadala no sumakad karabaw di tamulok ka po.
2: Ngayon na di kan kari.
0: At nuride, iti nuride. At nuride sundet di Clarence Wong. Ay ko ah, iti kam. Gumugumug gakod nga pasunsuri mamanaw ka. Pamusaran po ba na badu-badu mo nalipon ka wago?
2: Pamusaran po. May pakubiyadaan po kon.
0: Pansin ko kumari ka badu-badu. Madap na banda?
2: Bagal. Ay, madap matiti maawi po. Madap nagi.
0: Jam 12 matiti maawi nagi?
2: Hmm.
0: Bam. Nadan na po kaya? Pansin ko kumari badu-badu. Ako ka upi. Narangaw ka di badu-badu. Nadalan na sumakad karabaw. Arapin na ni Mardi Kelin. Sundayit kura-kura it kaisa ka daw. Kura-kura kya? Ama, may kupagya kawago ramita pamalahawan. Hello, kapsinangan tatu ang isa't eh.
3: Mga redo ko dalit. It gadya, kandi.
0: Maida?
3: It, dito it. Bilo ni rin. Abusan ng kagasanan din banang. Ano di kayo doon yung pinuhubo?
0: Bilun kaya?
3: Oo.
0: Agaya gadya paraya banang pamalawa aw na kayo doon?
3: Ang yun, nadadira. Nagyakaw labo si pinuhubo din kagasanan din banang.
0: May agal din doon di. May agal doon kapunang idatit si Simbaran kaya?
3: Oy.
0: May agal kapunang nga harap po it kapunang nakapiya kadi ko ah. Diatim, yatim sundayat ba ti?
3: Hakan di aman tampulan la.
0: Nadan to kapit tampulan di tito. Kamayan dat pen wawa a kya?
3: Iri na.
0: Bamina ka ba kya?
3: Bamina ka na iya.
0: Iya pun sigaw kumarito binito ko minumbal dat manimbar iti sundayat. Ngamun darang to ka ba taruhay? Ramitan ko kawago di gayad pamalahawan dati do. Tumakinang o to ka pa sinding kya? Mamilihist ako ginawad na ito ang rabay na. Sinding man tadi Julius. Sunduan kakalapay mpasi.

0: Ito pa na ikaw, binajam ka. Padalim mo na pa naman 2 minit na tuwa nga jam. Kadua, tala jam. Minti lambos ka sa limbahan na baras doon sana. Kakal ko may pwede ka DJ OP. Amo ko madi kayo. Hit, apain rang ako. Timpo diti. Alasan dat nang alihis ko karangaw. Sinding-sinding dit na kaw ni Kukia. Naitin pang uminan dato WhatsApp. Paguluman ko ramito at pamalahawan diti. Harapasan ta kita kumanta ni Abdul Malik Tahir. Yakoti Abdul Malik kadao, maganod kasiwatan na mamasan kabisanangan tatuwang tadao kadua, kumadia DJ, amnagid kumad kambalutan ngawi, kuhitid sa Babi FM. Amid group yang balutan dit kalihis, amtambalut ngawi ko, hilaid kaningaw FM, italalaid ko nagyadaw nung kapandat pasan. Ngasiyaw to, kung adop, nakakahwa kundialanan dati, tukadapan na bagyati, jam kapod na dit tatuwang. Nga pakirangahan ko no pwede kayo to madyalatid sudawil kuntara at kadao mangan panakakupi-kupi adamat padpain tungag ya DJ kadao tapad kinangawa doyo ba kaya iti sudawil di Abdul Malik ya asama kakad nakatiri sa bugaman nakagagang miyak-giyak manangaki nakakitad sapi muhod au kalipantay watang panang kusigaman minayintong tambang it nakasiat gakod id pialatan datuwatang tatasag gaman na tuway kagasay gakod min susuko nagid tambang adik ya hinanggana di tambang ay rin na sudawil di Abdul Malik pansikaw agumuit kamayan dat miyadadandad na sudawil no pansikaw kumanika ki Abdul Malik Tahir. Amau ko nag-alingan dahil ka alihuan iti tapasan di Jesse Batilo mamasan niya odgumad gayon sanay ka balutan ngawi mingkali jilita mag-greet lo si Dayo Maria Johan Josie Mindong Inay Rasugod Inay Emilia Sandakan Charles Lajina Nilejibot Morris Julius Pansay Yabitus Marius Marudim Yachoy Amnagikuma di Francis Bernio Narumbay Pita M.M. Suk Josmining Joseph Galamboy Patrick Ang Patrick Antang, Petrus Quintin, Mantara Tambunan, Yegasi, Joakim Kubot, Florita, Patricia Nicholas, Inggam Satur, kain sanay tamalot ko sa Babi FM kadao. Hello, kapisanangan tatuwang isa iti.
1: Mumbal, pada ako agad ti DJ.
0: Ato ka mga ko nagirumasid, kendua ka naman malahaw tatuwang diti. Anong gasundayit, mano simbara?
1: Pinagyasundayit.
0: Amit narayat ko gati no. It gadya ka di.
1: Kanto ka butang na baju re DJ.
0: Umatiyakan ka butang na baju ila.
1: Talipinggang.
0: Ka na talipinggang ila.
1: Tabuk.
0: Tabuk nga uwi. Insan ka pa manimbar, manimbar kasala ka meruputan ko kay pulis.
1: Eloy. No, inado pa yung sakat na tulon na, no, pat kagasan na ba nang dat, ako kayo do.
0: Ano rin din, harap, pa'y nati jam ka pa, lima na pa naman ng minute nati, malang-alang na ba't may ko, pa'yla di kaki, ano na, panimbar ti sundayt diti, ano kagyari di, agaya gadya, para ya ba nang pamalawa, ako na kayo do ka, iti na pati nga sundayt man ta di, ito pinito ko, yatim, sisimbar na pa kadaw nga tatabon teka tantalingo kadaw.
1: Tatabon na tatabon ang tantalingo pa yun sakat at pensakat tatulon kanugya
0: ang pensakat bagyari di tantalingo hirid suwang dit ko talingo pengkurat yat narin di sundayt di yatim dit eh kapunang kao
1: punong ikan to nga abis tatabon magasantay gada banang at tatabon
0: agaya gadya aparayat banang pumalawa aw na kaido ka kadaw tantalinga kadaw
1: tantalinga dat talinga
0: amiri man ako iri matu
1: ta
0: ubayan pabayatim dilag ya kadakatagad kanto yatim. Bampi ko na ba nga pusti ka o kumadi ka?
1: Okay. Punyan eh. Sinding pinigyan ko siya.
0: Andadan na bagya. Nakababog.
1: Okay. Pansi ko.
0: Ya, bang sigaw ko madi bug, manta di bantay tam paruli. Adiam ko madi kayo isa pakawagod pamalahawan dat man ko remito. Pagulo dat arika ta jam ka apa da misa ta tuang. Sa kira na pandaba dahi sad mamalahaw din na ham. May da tao kagaraba timpuh kya. May ko dad pala musay titapasan pinahata dito pinay tambalo takaw dahitid panguminan dat WhatsApp dito harapasan manta di Florida kinajil. Hi DJ kadao kapsilangan tatuang kumadya amtin sanay magkikinangaw ngawid sa Babi FM baras dito nita sanang kapya kadao pagulo po mamasan ako kumadya kapsilangan nagid kumad tapinay tambalo ko Florence Bajal Helen Yong Joseph Batilo, Yadilah Mantadi Dubansan, Emiliago, Marius Marudim, Enggam Satur, Lucia Tati Bibi, Maria Juhan, Yabitus John Modoit, Kampay Nagit Santab, Auku Narait Tatuang Dabayna. Nanuhabar na kayo, alansan datalidas taririma, tilambus sa takaw piyang balutan, na matakawid pamagunan, kataluadan DJ Kadaw. Magyuni sinding di sitim bandaran, sikulku Guas Gata. Mumbalan ko magihom Ramanda dan napagya Florita ini dikad sinding pinagyano ato nakaulod ko naman ta dila sinding nula ngapain ko na pang aposiko kumadi kayo nga wita in sanayit nakapamalahaw tekad aw nakapamalahaw aw nakasalad na mamalahaw talo na padam turo tulo na mintang dahitid pa panguminan tekad dahitid live na TikTok posiko kami senangan makinangaw kasalimpahan baras desun. Ama mundarang takapanad taro hai kia to mamilihis takapaginawan da bay na di ete ta damadamot da marasam man ako dahin na di kayon da sanang datman ki kayo parang hai sinding da tatuang di sinding di ramai tamad ete na sinding manta di Priscilla Rimlan amu olon ni ginawa ko sa Babi FM masanang kapiya.

Popodo bungkusan milokorikot linasu siam na hatus darja Celsius. Nung arato id sakot adit okoring kapagawit ilo kasaraban adit agayo. Tingkodo kawayawayo pupatam labi bungkusan mantad sa sakayon. Om Sorohono, mongulok popo bungkusan okon ko jaminan no punsono itadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunso kasaraban. Kada pulogoso kuluhyon magawit kapunson tagayo ilago puguluh osoron katingaligan tungungan tokaw tayinsanan.

0: Rondo nga saat ya kasangkayan ngayon? 5 jam ang kota kampinan amalasa rapoy. Linasu ng lompor no sirup, abulia kasuku 900 darja Celsius. Rapat no patirin ra rumput apua amikapi rumput inatoy, yo abulia pasaw kra kasalawan mayo. Ulawi wawal amatira lompor no sihup into rawayaan mo yun. Wangon mo yun ang indang amalasa ra lompor no sihup. Tapi yono ika amarandan apalasa ra lompor no sihup. Rumatin taka pasukan kaampinan taka, pay pabiyaro kasangkayan awurok ang iwit ra kasalawan mayo. Ahimpin haling ra ika ang iwit ra kasalawan, kaampinan tanggung jawab taka kawi.
1: Rongo kau, inggalarin takau mansuru ra intok malimparang. Gitu na kasimpung, mansuru ra ginsamol, bulungkut, ginsamol ruta tanom, am tanak malanjang, riok kalo tamungin. Akta Kualiti Alam Sekeliling 1994, ilo onda marampatan mabuli tagion suku 1 juta ngaringgit, jilon suku 5 ngambilor, kapuam karuruono. Mansuru ra intok malimparang, mangkini bitara apui rumalat, mangkini bitara malisun makapal. Am mampajajo ra kaligagan rulalaing am mangatutuo. Bal malasu am mapua, masalok mangkini bit apui malue sumikit am rumalat. Keran,

Fishing noko nga isa kay man kalatan om ko pamusingan mantok magano ko payhan to hosok mi agadog kad ko intutunan di imo maguno ay tanda password om ko intutunan kad credit mazahivang web don bank tilasu ikagaga don bank totokot. Fishing dito ko basan dino o to'y mo maza email to'y pason to nibo o manu di mo maguno do ko paswang ko intutunan idhivang web paintanto montok mamawong di mo maguno. Kada toros so hivang inutoy mo mantad numbul to'y email i aw o tutunan. Bion nung pointunod o kinaisanon hivang web do bank. Bion nagikoso bookmark kinaisanon hivang web bank doid browser internet. Biono do pointunod igambal ko mahigan paguhui papasuang oitan do password. Pasonditi mantad pulis di Raja Malaysia.

Kadaot yung matutok san binon doon to kavakupuhan ko anong manikid taon, mantokan naman do katabasan tikid tuhun inakakanday do yung matutok om naging manakso ko nung paimpano kumadyo ko imamaso do tumanduhi. Apatutoon man to ko inakakanday do taluwaditi do inupus kavakasan om sunduan. Hansan tikid hang to nini kapagavit do to ko do minsomok kumakhansanan di hobi ginazo miaga do kapanahaban toluo tiyumotutok. Katobian tadao tiyumotutok, son binong.

Unsubon to ko daw mga kantu vauva, tu ogumu ako vosyan dino, montok tinanto ko. Ako na po ko ogumu ako vosyan, nga kapangin kuang nagiino, do kolesterol doid tinan. Apple o tomo, kiva oitan zat besi, magnesium, potassium, calcium, sodium, vitamin C, E, om B. Unsubon to ko nagi, da mga kan apple o tomo, miyampay au tagal iduan kuhit dino, tu sambogisan vitamin C kiva itsibo kuhit na kamoy.

Dimpoto opod ngaybuhang sa ngadaw mo'y ohinas o ohikang tamoy mo. Opod ngaybuhang sa ngadaw miyaganogi, miyampay, humozog sa hinay sisam ngopod minit, mimbosikol sa hinay tu ngopod minit, mamanaw kisinodo onom gisom vahu kilometer, mimbul sa hinay sisam ngopod minit, mamanaw opod ngaybuhang kapanakadaynogi mangingkuang tahungatus gisom tahungatus himongopod kalori.

pinay ko nga vi, o samok to kono, konduk idgana tutupon, kapal tutumuhut, som pomogunan, kota kinabalus sabang. Mantap na din, no? Manong kato huwag, zikoy kuma, to pinay nga vi, to kakal miyang pedagay, doit ko sa himban, bos kadasan, is sabah, VFM, it frequency, si zam ngupon ang duvo, titik 2FM, noy god venasi, o masuaw, tumay mo, kato huwadan, tumodono, om kopisomo bago.

Ponisan pepsmia nopo nga ponisan kahidasan montok mamalisa sel ngavi idpun pagaganakan cervix. Ino montok kapangihan timpunon kay katan sel ngavi pra bato toy sel ngavi bato idpun pagaganakan. Tumanut Institute Bato Malaysia. Bato pun pagaganakan na po na idpihatan o pod bato inayhan id Malaysia miyampay id ningkokoton ko tu. Ponisan pep smear mositi papanaon do sa viavi konduan inasavo i kumul duvongopod gisom onom ngopodam himo taon. Ponisan diti au kampay ontok oikatan toy hide omnifas. Timpu ponisan diti na po nga himo minit no. Sokyo nung normal, pakyonwon ko do papapanaw ponisan pep smear tahutoon insan. Nga sokyo nung tangasan ponisan out normal, pakyonwon do papapanaw pumalisan om pungusapan sumusut. Upuso tinansan di om pakinakan, papapanaw no ponisan pep smear.

Opi pesan tabi Malaysia Madani. Shalom kembali di Zutu Binai Kongavi. Dan also pabli tim yang pakai dengan Stephanie Jepalin Joti, teki DJ Steph TKSCJ, dan penempuan dia juga sama ikut jam kosi zam dengan also pab. Ngo pengahan sanahi seginapo, Dato Binai Ngavi, miyam pakai hozo, ino ngo utako itimpu di jam konom diti. Hozo man tadi Richard Michael Fu, yoi tanda posiko na. Ko lalaho kadi Esther Clement Bong, om sinusutan ng hozo di Justin Tadius, yoi tanda sunsud doit ko posizon. Manta ko pa yan na may na jam ko nung padam o na minute na rito doon kong supapid po kung nato ko o makakal to ko itimpo. Dabay na rito ipihavanan do FIFA teko pihavanan do sasapan winoon tayo World Cup kamay di. Manta mazan so supap po nga pila tuhun do musik. Iba min nasik do jam ko tahu do min so supap do mintong do pihavanan mimbul. Pengko po nga sundong ima do itimpo do to ko do unsi ko untuk timpu do FIFA diti nga karahi bay do minta mong kahidasan kyo. Mga tamay mo tapinay ko nga biya katapad jam ko 6-4 minit na ang suba mga hiti no apalad po guno ang ho de zoo nga paguhi ay kada timpu din na tumiyang basta ko mohi sa ginaba mga pay hozo hozo di Lucy Rungkop iyo ay tanda ang puno zono sutunan hozo di Madius Joponi ay tanda timbagos pipusan om nagi hozo di Selveria MJ Tunggulaw ay tanda posisi pon nopo.

0: menghidang dahong pansat.
1: Antur onsel kumaikan pogun, yung panahon gisom do tanaw baino.
2: Kinongo, ahal ngabi babaino, tanaw diti.
3: Om tanudo o kapoyhan kababagu, idsuang om habus pogun.
2: Tanu dagay, doit abal kinoizunon, koto huzan kadazan tikid tanaw.
4: I-point tunod, if RTM no po.

Iso sikon kinalagno. Himo jam tinimungan mo mimisok tapoy minggisom mo misok katutudan. Pampod sa gilid, padimpot do si zamngatus dalja Celsius. Sungyan ato itsakot no koy, antakan o katutudan tagazo. Patingkot do no, kay man papatam pompod sa gilid mantad kulita, om sovo no. Mungimpaw do pompod sa gilid, o konko kikamuzon do no pisok no ino. Pantango no, hundu tako. Kada sabab do kinalag tako, kapagkawit do katutudan tagazo. Kumuhigan, tonggungan, toinsanan.

Himuminit na gunon na tikid tanaw, muntok mambi ay sa vibe point timong itpasahi hamin na tokaw, ikapangunsub na pagantahuanan na Nui Edis. Papanaw no hang diti, tu kapangumuhig dati ino na kiniyopon paganakan no. Punso o Edis, punso.

0: Tapi naik kami kan hozo manta di Sylvia pinian patan di Sylvia Moses sampai di Michelle Francis Lojuki ay tanda huguanza ampu gue dah hozo di nako ngoto ko hozo do manta mababawas ngapin sa Bavia FM izi kay tuhun kadasan manta ko pa yan nabay na jam ko nam himong parang isa minute na di do nungo sabit po ngoto ko matutumod po namot na mamahingis kinabo ito pinay ko ngabi tukivaw di tiyako pa yan so hamin pahambuson ko kumaday di hozo.
1: Kasahimbaan bos kadazan, manak diazuh kepahihan.

Tapi naik kau kaki kita di tiak duvo kau pehan suang hamin, amit tiak pehan suang hamin kau peguhun upangan ambit tegai manta di Beatrice, manta di Emily, lojibin labangka, di manta di kampung Puluduk Pinampang. Pinapay ho do mini dupogun i Beatrice Oswin lojibin labangka di jam kapadam duvo tanga daw di tadaw ko niya pakatahong apod duvohan ko anam dadayo idhamin pangusapan Queen Elizabeth iso kata kinabalu. Mantana do kedan diti do manu di papoyho di David Labangka om nagi i Sharon Esther Dwawal id duduwa diho diti Labuan i Mark Labangka diho i Johor om santap tapi na walisun kinubangan nagi ngawi di sadu teka id samok to sa konatinan di tangotiaga ko Beatrice Oswin Lojibin Labangka do antok tadaw subab tadaw ko apat ko duvo duvohan diti katu dari id kabangan kampung dungkahang pinampang. Napagoy din ofiton pahit tinan di tong tiagak id panamazakan santipol dun to sinon pinampang do jam ko pod do ngosubab. May do tayo nasan kasodya su sugito ko. Kapayahan suang hamin do kapaguhun o pariting ang nambitagay manta di Emily Lojibin Labangka do mantad kampung Puluduk Pinampang. Pinapayho do minidupagun i Beatrice Oswin Lojibin Labangka. Di jam kapadam duvo tanga daw di tadaw ko niya pakatahu nga po duvohan di ko onam. Dadayo idhamin pangusapan Queen Elizabeth iso kota kinabalu. Mantana do kedan diti do manu di papayho di David Labangka om nagi Sharon Esther Dwawal. Duduvo diha diti id Labuan. I Mark Labangka diha Johor om santap tapin ay walis om kinubangan nagi ngabi di sa duteka id samok. Tusok onatinan di tong tegak Beatrice Oswin Lojibin Labangka. Tontok tadaw kaapat tadaw subab ko duvo duvohan di tiketu tadahid kahabangan kampung dungkahang pinampang nga pagoy din o viton pahitinan di tong tegak it panambasangan santipol dan tosidon pinampang to jam ko po da dungo subab.

Tapi kong api kapayan song hamin datau vino paditi ngana ambit tagay manta de Christopher Albert da manta at kampung tempasak inanam pinapayho da mini da pogun i Albert Marcus di jam ko duvo pat nga panam sisa minit da min sasadap di tadaw ko niya ko tahong apod da vuhan ko anam dadai ha idhamin pengusapan Queen Elizabeth duvo kota Kinabalu manta na da kaya danditi da manu di papayho paganakan Marcus Dansal da idnombo na pangabi isiho Santap tapin ay walis sa mga nga naging nga vidayt sa duwete ko id samok. Husakon natinan di tangotegak Albert Marcus do antok tadaw suwab kodufo dovuhan di tikatu dahit kabangan tamalang silaw inanam do jam kapanam duvo tanga daw. May do tayo nasan ko sa Diyazu, sugito ako. Kapayan suang hamin do tauwi na paditi nga nambitagay manta di Christopher Albert do mantad kampung tampasak inanam pinapayho na may didupogun i Albert Marcus di jam kodovo pat nga padam si minit do min sasadop di kota hungapod do vuhan konom dadai ha idhamin pangusapan Queen Elizabeth duvo kota Kinabalu manta do kaya danditi do manu di papayho paganakan Marcus Dansal idnombo na pangavi iziho Amsantap tapin ay walis ang kinuvangan naging abi dahit sa do tayo kaid sa mok. Husoko natinan di itong tegak Albert Marcus doon tok tadaw suvab ko duvo duvohan di tayo tu dahit kahabangan tamalang silaw inanam da jam kapanam duvo tanga daw. Ingkang niti duvo kapayhan daswang hamin.

Hi, Kapi Bastian. Izo Dr. Ryan Gilbert. Mau kikinongo manta TikTok sa Babi FM. Kano makinongo kasaimbaan bos kadasan. Miampai mapapos ngavi i ongoswal tamay mo. Miampai hozo ngavi i tangabasi. Doit bos kadasan.

Mohimbingan tagang toy bunga raya muntok gumuan pogun no po nga bunga tomod imomogingo kinesunon nga muntok toko mohimbingan tagang iso ipaybibida tu ino no po nga bunga kabansaan pogun toko Malaysia sonyan no kay magonino di ko dubong prumbahu Wuhan ko tu saibu si samngatus onom ngopod manta di huguan montili kumoiso tunku Abdul Rahman Al-Haj. Nopihi bahimbingan tagang sabagi bunga kabansaan, tumanod, himo kuhupak dino sabagi tanda himo prinsip rukun negara, tanda pisampuvan, votik om kavorino ikagasat om ohan da anu, augunon do pogun suvay.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Apat pogo ni kosudong mentok kumainsan muzu kuma sa sabahan binaw na timpo ditino po nga Uzbekistan Jordan duva pogo tanini mega Cape Verde Curico. Duva pogo niti kiva kuang habis sa tangali zong na tuhun magigizan.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Potano mo no, kung masan tawasi no itatana tanang navi, mo'y namintamong kong giginovo ontok

0: Ate! Ate oy! Ate! Dahil ako dami, no?
1: Oo! Oh, daiti sa dobiti!
0: Oy, daiti ko pa sa diti. Nah, iti a plastic pinumahopot hay na takanon. Mantag ko patamon. Mogo, tinapatakon ko diyaw.
1: Aso dong, nakaso. No, bian sa nagi da plastic diti.
0: Uy, o bumuli, tinapopong ano diti? Ano iti? Dumpit? Bakol ka manini? O nga gingong nga bitinodono. Mag-isusurvive agubotik daw. Aba, kano ko so? Kapasaso magkano isa? Na, o gingong iti ah?
1: Kadaan mo, ino. Diyosong, ino. Pabahison daw itbadi.
0: Kadapa, iho, ziyosong.
1: Nakito na daw, ino. Nakaykot hay deti damin. Nung mimang ko, tudukan ko siya mo nodo din o tu. Oh, hanbo.
0: Oh, buzo na balajal. Tuntu ko, kon ko mega diawati.
1: Ko ulan. Kada ko bu din o.
0: Ba. Mahi ka tu, makituduk sa diaw mo. Kada ko dong mati. Asikap may dahumuing.
1: Ish.
2: Usap ko ba sa nano po nga kabo susumuni o tomo, ikiva. Datang takawas it bogizan pungusapan takanon om pumagingo. Ahay do nubasanan, namuguno da usap kawasanan om tuhon mugigizon mesir om sina vokon it binawon di akba lay kapanggunaan usap kawasanan. Mipahot miyang pay ko simbanon timpo. Kapanggunaan usap kawasanan iti na noko simban masa kabuon teknologi. Dinodo usap kawasanan it kavo capsule tapong cream om iinumon.

Ya, tapi nek kami kopi pesan kumare dia juga kita tahan dan bakin di Sabah VFM saya man bos kada sandong sebab tada ko tahu diti ke iso ada buhan diti ketu dubang ibu dubang pedomanam atau kopi manan ko suang takon di buhan ketu aman sana dimpot nang avi hizab iman imanon natuhuk nang avi idimpoton sakeno apa natuhuk nang kakal titimpu gisam ay kayong pupuson taon dubang ibu dubang pedomanam kada ada aviton gisam duwang ibu rumpung padam tu nganu anu pun natuhuk i duwang ibu rumpung padam mana mga aviton i duwang ibu rumpung padam tu dari tapi naik kong avi paguhui da papahumbus ada pason ada i daba besan penakan hozo tada kota huditi maik pedsi wato papahumbus kakomai ditia pihawanan do mimbul i nakanjul di min susubab di baino ditia Ivory Coast miampai Norway nahantoy do Norway iti miyampay tumpos duvo Ivory nupo nga iso France minavan do Sweden France nakano nakatumpos do tahugul Sweden nupo nga iso do jam ko si jam do ng usubab do tinu kibaw pihapanan do Mexico miyampay Ecuador dari Hansan kumato binay nga vi imaso mintong ito iko piyanda dandad do ningkokoton nga vi do pihapanan do mimbul iti kalahibay do makinungo diti Sabah VFM kava kasa nagi do mintong dino mazaid RTM click i berita di nagi mazaid TV OK teko mazaid my free view hanap hain makinungo do hozo pinimpatan di Juliana Andreas miyampay di Marol Singkiwon i oitan tindahanon ogumu ko sa duvon

0: Pivisan kuma di Clay Ignatius mamasan sa sido diti dok pivisan ng usapan kuma sa web makikinaw sa Bab FM dahil naman po hansan hidas tabi pivisan ka diti pivisan kuma di Christopher Simon na nagihivan kuma ipinapabuzuro pason masayid Facebook daba bayan na diti mega di Lucy Linda Lidwis minkan di kuma di Rokia Abdullah pivisan ng usapan kuma di diaw i Jane Sylvester S. Hova Pivisan kuma diaw om kaditi pason shalom shalom ni kuma diaw Jane Pivisan ng suwab kuma tungo tapinay om tambahut nga vi tayo sanan hansanid kahidasan tumoy mo do abasi kadi Jane diti e Victoria ang ang kapivisan ng suwab na kuma diaw e Charles Logino na nagiban kuma di Maria Johan kapivisan ng suwab kuma diaw om inka na kuma di Robert Obat CV James kapivisan ng suwab kumari diaw ako nagiban kuma makikinaw sa Bab FM at atamis mapanadan to ko na dato may mo kinaingan kaditi pason daw i Jamie the Jamie Sadapan kapivisan ng suwab kumari diaw inka nagi kuma magihusi-husi ano po iti tangatabahot ako dahil sa Bab FM diti I Julia Alex kapivisan ng suwab tara ko tahunay kumari diaw kuma nagitambahot ang tabinay dahil nang wano po matapinay ang tambahot din naman po i-copy pasyan ng subab tabi pasyan kuma din sa tainsanan katuhalan kuma diaw i Julia Alex ang kanay kapason kuma tungkol tapinay masa i-tiktok do babay na dito copy pasyan kuma di Aida Angelus ang nag-iban kuma di Tricia kaditi pason na pong kapon do kuma sa baby tapinay i-Elis Apuk ang kanay kuma di Elis ano kung basa pasan daw dito yun o pipisan nung sobap masabi video zoo kumana gini Navy Jimmy ito yung papasan nga masay TikTok TikTok o naging masay Facebook tadi kano makinango hozaw sumusut hozaw tinimungan sundayt iyo itlando sundayt gulu gulu su tonon hozaw pinampatan di island majilik ngampay di Alicia kulungan iyo itlando sinwaw dito ngaduvo nga pagkawi din na makinango pahay di zoo Ama pangapa hoso diti pamuson ko lagi aning kokoton daga tanggata kyo.
1: Monohon ako na po ko manak sumogisan halata kuma dinimungan i momoguno nga kapasyan monohon hobi okumu ang opio manak na dinimungan i momoguno kozo. Vokon dino kanu tingadan kapamauwang om kanu palakat kapatonong ginavo kapayang buhay topio manan monong kotohon Kain sa do, matat ko giginawa o singot. Kapo mahuda po mo sa vantawasi om ahadang. Kapo ivat, matat ko giginawa, mamagusa halata binon. Kapo yung sa do, matat ko giginawa o sumbong om akakat. Kubasanay kawasanan manuhod, sa mabiyan manakaday, do tinimungan, imumogunan.